maole, ea. E ala ia Samoa mo le tua. O le tua mo Samoa. Ia manuia Samoa.